0: enzi akwori enri no na sreburi awu ki na bureyi eso amiki na dolele urame akwalo tame ki awon dolo burene ezuwe ki kesene evranja ombro ko wome ki mra urave akwale metame te awon dolo koro ki aye ye vini yezi awomo wa awome ama kura chura vrale yi no uro yu kwa la nete yi ninyina odon na ka e chen chi dolo ki ewe bo treyo ya mu ya do ni chido e chuj la fene yi in chino ki awon dolo aye ye bi ni kiko den nili e chibi ta unu bang ba me beve awon ina fina me be me cheme awon ye esen me no vema ko su do mu na de ke girele ahana ki vete ke vema ko do mu na de ke girele ahano enyine enyina na yobo ka mu ne yi me ma me nyine me yobo na ki na yo eni kilo aye ya vini ye tangori abo ki nuru dunavre omuna ama nra kyo nra uro okwale fina ne di okwale fina ye na jino onwe omuna de dele dan obinu krahanye koduke nisi bi egba ni che ni mo yo no ni oburo le mi dukulo bo sunle le o bo zro ni kyo cross ro ma kadrechi
1: emene ki zro ko do la tem bon ki jesus
0: e wi za sene e tambo

An ka kanw na lon bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimacɛ n balimamuso Yezu Krista la n'an bɛ matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya te turu malɔ Ala ka kuma la Ala ka kuma la sisan.